chumin awmin ahi hi chiho chu carbohydrates ita sa ha na dinga ini apipin chu ahi ave sa na in anchang jingka ni la ini ho hi ahi abana fats ita sa ha na dinga ini lecha ahin vesa na in nga hi lole bo sa ti ho hi ahi abana ding in fibers fiber city ting ita sa sungmin na ding chule ita sa sungmin na ding iti ting ajun thei lo omina hi ajun thei ho chu ehle chang noi ti ho ahin ajun thei lo iti ting le mot ho ahi chule minerals agula changdam na dinga ni lacha vesa na in chi an cheng ahi lo le a tui ti ho ahi abana ding in proteins protein city ting le a tui bong noi be chule mot ho a zawin ahi water water iti ting ta sa dinga apoi mo ahi in ta sa dam thenda ding in tui jong apoi mo in ahi tui don jing hi ta sa suno jing in ahi chule abana ding in vitamins vitamin city ting le vitamin c za za omin vitamins a c d e k and vitamin b chule vitamin iti ting le apple banana orange carrot sweet potato tiho ahi vitamin ne jing chui ta sa ha sa in bun asuno in chule asim hoi in chule mit dam na jong api in ahi ne la cha kitup ta ane chu ahin dan jong anumin chule ata sa jong dam theite in ahi chule ne la cha ta sa dian pha ne jing hin na phalo lun sa thei la be son thei ho adau dal in ahi chapang jing jong anewa pa ne la cha pha ahin ne ting adam theyun ata sa jong a hat in ahal un adip zap teun ahi world health organization sei dung jin dam theina dinga hi dam mona dau dal thei ding ita sa khandan ho hi ine la cha in ahung kun do in ahi ati healthy eating dam theina dinga an ne mihim zo si dam thei ding akidei chi in ahi idam theina dinga chu ne la don kitup ta a pha cha ni anga in hi chule ine zo si chu a balance akibang ahi anga in hi ithil ne chu ita sa adam na hinam ti hi ei ma chunga akingam in ahi hezi a chu ne la cha thing tho ta man hi apoi mo in ahi chapang jong anewa pa la ani ading thing tho ta ta sa dam theina ding a khandan kitup na dinga hin khau kha anga in ahi dam theina dinga hi ne la cha ke hilo in ikim vel iti ting ini sim na kung le bel thing tho ta man anga in su thing jing anga in ahi ita sa dam theina ding in pha cha ne le don hi apoi mo in ahi dam theina dinga hin dan khel angai bangin anuya ho hi anavikit uhite an ne phat kitup ta sim angai in chule zui angai na hi an hi in sung mi te to an ne khom jing hi thil pha hi aji chu changa an ne to ki pun khoma an ne hi ki hi nalin ta ane e changa an ne hi ilung lu na hla samin ewata ita asan angai chat bang akine zo ji poi mi tam to an ne hin lung lu ta in wa ta in ine ding dol ine thei un ahi an ne ding le kino ta ani loading en ni chu phata thlei bung ding ahi hi chu isunga an min zo lo ho da mona ki patna the adodal in ahi chule an gum ni loading in aphan ahi en ne pat le thil dang gel lawa lung lu ta ini chu ne ding ahi dam theina ding in an chehing tam ta ne hi aphan ahi chule in a phata ki sim an ki pu ding hi thil pha pin kha chu ahi bazar hi lo le lam pi pa ma ne the ki zu ho ki sim ho ni loading hi thil pha pin chule dam theina pin jong ahi gilki la so ta omlo hilding hi nele cha tam lo ni khat ali ve nga ve phata ki tup cha ne hi dam theina hi gilkil so ta thu hi sunghat lo akun sa andam mona kun na hi chule jan so nunga en ni loading hi thei tui alhum be se ha don loading hi cha a hi lo le thei tui hlum tam don chu jun hlum na na so sa in hi eta sa dam na dinga hi tui tam don hi afan hi jingka tho a tui lum don hin sungdam mona ado dalin tui tam don hin kal nat zunguya anai ho adal thei na hi ita sa ivon asuno in ita sa dam na dinga ngai cha hi bang hin tui tam don ding hi ta sa adinga an phale dam theni dinga ine icha dan zui ding ese ho hi ei mami

0: sadam nading a hi tuitam don hi aphan a hi jingka tho a tuilum don hin sungdam mona ado dalin tuitam don hin kalnat zunguya anai ho adal theina hi eta sa ivon asuno in eta sa dam nadinga ngai cha hi bang hin tuitam don ding a hi ta sa adinga an phale dam theini dinga ine echa dan zui ding ese ho hi ei mami malin ipa chumpi ding ikide sa ba na zui chi ding in ikitim on a hi ne la cha pha pha ne utin dam theinan ne uhite ka ki pa e
1: toi ngai hak ta nei kho va a ki pan a dam theina to ki sa ya to kup a hi zinglam da guk minit som ni hongin to ki toni na tel sui na to ki sain tha do kam pa zang min thang a ki pan a to kup ngai hak na nei som di
2: tuna ai holim na deu topic hile bio prospect helchit nan bio prospect hingan hing zulewa akuna phachum pi the holdo a mihim ten phachum pi ning tina hi chi bio prospect hi phachum na hi alam tum ta in om the in hi so nan lole ailama bio prospecting agriculture lol hoting phulama bio prospecting bol the ti hotam ta amin tu hin lole ailama bio prospecting isan geya phachum pi the ham tena ve hote a ho case study a saying in poppy plantation apna kele do the morphine a chemical morphine ama he pain reliever na to all na ki mang hi in analgesic a medicinal science a hil na to all na ki mang lo poi mota khane hi in cha om chemical ho bang an ke hol do the ya to am hem tam tain apa chom pi the ya sumle pai hol na nei the adam the hi cha to bang thing na lo na ko na natural resource apna ke le do chemical hoi ta ta mihim te dinga om ho he la do a commercialized bola sum tung hol nang mana mihim te pha chom pi the nang manding ti hi bio prospecting ki ti he ani na lo le ai lamang adanga ke man na ho cho hi le hinku do the anti neoplastic ti anti cancer properties thing na lo na ko na mu do a hi apan pharmaceutical bio prospecting lam he khan to le ne machal na ki be jingi skill le to le tu hin hiv na na hit to ke to lo hiv aids positive organism to ke to lo kelanolite chemical ho jang thing na lo na ko ni na ke le do in clinical trial ke bol laita hi atn scientific journal a ki mo hi he chi e ho prospect a sai denga so e ho thing lang mi ten jang ma sanga e pui pa te khanga pa na ina man jingo thing hang lo lam doi tam tam me zu le wa ai lo le gan hing an che lo hinga ko na ke mutam tam hin ga sa nein mi him ki su kha thi san so na bang o ma le vai lo bang ni ke nu ti ho so tu hin chemical knowledge khan tong dong zu in sa so na hin ho lo wale anti coagulant property ti ho no min e ho ni ma sanga pa na scientific base in ke mang hi jang ni chi pi jang le bang traditional knowledge ti traditional medicine ho etia kisu khapra ki nuding oil hei pada ni ding ki thing na lona tam tam hong hi chemical properties sunga om tam tam hen eta bang ho hol do man sa ding hi bio prospect in atup le do hi e sele to bio prospect is kisai lai hen tam ni bio pattern le bio piracy a ki related term le ki no te bio pattern le bio piracy tu bungin bio prospect hen gil namang sa in ngan hing zu lewa ako nin thil phap mi hem te phat chom pi the chemical im ta ve te ute cho to bang song ki mu ale chen ki chi ki mu chu amu pa chen bio patent ki ti permission an ei hin chi chu register concern authority authority apna het pi na khun nga mi ding in ei ma phalowa e thil mu do aman thei lo na ding ti permission bio patent ki dal do a chi bio patent dung zu ya chu copyright nei ding ti pa cho ki ti he bio patent cho bio piracy hi le ithil mu do cho min ei phal na jaw lo wa commercialize na bola sumtung hol na na ya I idea pa cho sumtung hol na na nei thaya ei phal na jaw lo bia commercialize na bola chi cho bio piracy dan to ki tu lo hin dan in aven bin he ithil mu ma sabin pa cho heading up a limitation which bio prospecting lang apna limitation or limitation of bio prospecting lang hi tamhan ga ve te ho chon dan te to in la lole I hol nan company ho hi hel form ho hi jang le thing hang mi ten anaman cha thing na lo na ho akido ovin basic idea ti

0: vetsanen availo akun in anticoagulant substance and ti kisu khana mahaho ti longho akham tan theye ti ho tabang idea hi alachen availo chi chemical jawam ti chu ado wa chemical chu research an bolu hin along pe hai tabang abulpana idea chu hile indigenous population agam nei mi te alole athung lang mi te ma ma idea pa chung kila hin tabang thing na longna ho kemang ho hi research and ball wall lol hin nan nei kha jong le athing lang mi ten apu pa khanga naman jingu ani hi te jong le thil chu lol hin nan nei tiang le research ball hon recognizable people win chugu halloween sumle paya phat chumna ho jong ai ring lombang te na chang ji po ve
1: to inga hi ta ta do kam pao til suina to ke saya to ko pa he jing chang jing ka lina Markham Pau Health and Heart Hunse Reverend H.P. Rul Ram Thanga Kipanina Thuman Na Thupi Pansana Thukup Ngai Hyang Na Nidhi Ngai Hi Ole Tui Na Daguk Minit Som Ni Ilanga Ongin Tokitani Na Thado Kampau Tu Nila Vui Sien Nu Akipan Ngai Hidhi
2: Ngai O Ka Ngai Ka Chunu Nat Thule Chung Mang Pan A.P. Ka Chunu Lai gila tui se a ka gizil ni ya pat ee vop thim a ee kai hoi thim ka chunu ka ham a pa ee chunu nun nem pen ka nei o ka ngay ka chunu nat thu le gen te tin nat thu na na do zo ee na thu zo ee ka ham a pa ee chunu nun nem pen ka nei o gen te ka chunu nat thu na gen te nge nisi pat si nat thu a lu loi zin na na dam kang ting ke ding gyal na na ki chol chom do kaham apha e chunu nun nem pen kane ka ngai ka chunu chungmang pa kom a ke ding in tan lo mitli a seng jing ka chunu mitli ke ho e mu sa kaham apha e chunu nun nem pen kane o ka ngai ka chunu na thawang ka ngai na lom lom hin la chungmang pan nang le ke dia apha zo e gon pi a hi zoi kalung akim kalung aoi ne ho kha na ho na lawang ka ngai na lom lom ka chunu
3: tua e ngai u chu chunu la choi na chapang kim nei hoin a hin sim a hi ji tu a hi le nu nem zaning a hi chapang kim nei hoi hi grapevine international school ke salbunga um a hi chule kim nei hoi hi class 6 sim lai a hin lekha he theita lekha them theita chapang a hi skula zong reng hoita hin mo to jing pe chapang phata hi chule ama hi anule apa se ngai chapang pha minun nem ta hi

impak na la ada ta ngai tha ding hi reprenal sung le ni na phok ai ni mi song in ti la lal nei varina sak ngai thang ai ti

ta engai thak nge khi hun le ram kan nei na ti la ni impak na la du ta engai thak ding nal nei varin inkim nei tu ti la asak ngai thlang e ti hi la hi Reverend Silal Tungdi din apho ka ni

in pak na la atop na takai ngai tha ding rol ban zau lo ti la ruthi pulam te na phu lal nei parina sak ngai thangai ti.

0: Taro kan pao zinka ki tu zaak tuwa na. Ahi tuwa nga ihek taak. Akaswani chur chanpur tuwi na zinglam daak sagi ilamit soom nga honggin toki toni na. Taro kan pao beats of heart hun si. Silin maangin na pat na la. Aka iho magom ho. Aabol nga ihek na ina di.
1: Hichehi Akaswani chur chanpur. FM zakat lakat poinli megahat saku na hong ki po. Lungsung lodim la beats of heart hei. Tupat ahim, Esther Sitlovina sa, Oli Sitla Nulepa, ingay di wahi. Hichilahin, Nulepa ulenao ho, ipakay akipal ting dingin, tip na, aneye. Azi itso, ipakay hong niting alam to ding, insung mi ikimte di wahinam, din do na, nang leke zong abolin ahim. Pakay komahin huling at si masahon zong, ezab singo vi. Pakay lam to dia, kigulo siwang, mithing kilhen niting kihon moding hi hizi chun ipakai lam tu din kigong tau hite tin tipna avela velin hichila akun hin akimun hi tun ngai tau hite ole sil anu lepa eser silowin asa

Mumbai apat lakson Vivid Bharati servicing ay kikintawa tuin ni talam dali laminit som ngala nga hunggin takto kito nin. Tu ni talam hun si le ni takun si om laiti sa dingdan puanok na kon ni ding. Da nga hunggin siyang inzo kampaw kisa pupaton dan ginala niyang so kim le apolti apan ngay kya inda nga laminit som le ngayin. Miso kampawa kisapat nala lalmal somi le apolti apaningay keding da nga laminit som tumpay te program huna Robert Mintang le apolti apan latwale ngay kiyang ching zakim apan na upang ti si ito hun si ngay kiyang nainay ding ni tagdaguk mar program huna lalbeklin le apolti apan latwale ngay kiyang lalthang san le apolti apan na upang ti hun si ngay kiyang nainay ding ni tag da google minute som thum thado program huna limin len thlungdim le apolte apan latwal le ngai

hi hi akaswani churchanpur fm mi gharzale pakhat point palian thoka huin su mar program ani ngai thatu ha in reng insan ting tha thadoni som pathum zan ting daruk indrin ni ani avisan tinga ei hun hin lal big le na in thokin latul le ngai thangai ta nau panghai huna lal thang san le nau panghai hun an hung man mang ding ani latul leng ahman sa taka ay ngay tlao ding hi lalbik lin in asak palaw ten hilahi ama asak tu lalbik linin apok ani ngay tlao ngay ti.

0: lam khukim le aloi ho akunin chapangte phat ngai ju hite
1: chapang ho tuni phat pha api wa pa pathen thangwa in umhen
2: amen
1: amasan ke koi ka hi nei het uvem nei het lo una ke min chu a hi le kim boy khong sai ka umna chu a hi le dm veng tu bong hi cho a Golui thusim nangai no muvem
2: hinge ozapi
1: ahile golui thusim tam taumin hijing jongle lendo te ni ucha thusim tu ni ik holim diu isai khom diu hi je chun naza kha uvem lendo te ucha thusim ole naza kha lo lai ule ke man tu nin na hin sai pi uvinge o Pate in hin ngai un lang a china le thudo jong ka hin nei ding hi cho a thu sim chu sei pan tao hi te le masang masang lai chun nu ting nem ki ti nupi khat hi thing hlang kho neo cha khat na hin a cha te ni to ana cheng uvin a hi a cha te ni chu alin jo amin lendo a hin aneu pa min chu thanghau anekitin a hi lendo pa hi anau thanghau senlaya anathi hi ta je chun lendo te ucha le anu chu anagen the ma ma jenguvin a hi nu ting nem chu acha te ni to akihin so theina dingun mi lova anchang anme chule adang dang hi ti chun anekiloji in tha na konjin a hi lendo te ni ucha jong chapang a hi honji chun aloi apai hola kichip ding kepol ding ti ho chu tha num honin hijing jong le aloi ho to a kichip num le honjing wang chun aloi ho chun ana noi si uvin ani ki vop pi num ji po vin a he nu ting nem jong aji pul do to acha te ni han kho ding gel nan sun le janin imu thei lovin a umjin hijing jong le acha te ni chu chapang phata anu sei ngai thungai a hi honji chun anu in boy thing pon chi hono atile achi honji in tui khain chi hono atile achi jil honin hi ti chun asol sona achun ana chi jil honin loi le pai ane hon lo wang chun ama ni chu gol cha bangin ane ki vom honin a hi ti chun len do le anau pa chun pi khai chule thing po in anu chu ni si in ane ki thopi jin a hi lendo te chu i het ma bangovin gen the a hi ji u chu a inu jong chu si di de koi ma khulai leng jong umlo a hi wangin ki dang te in ni khat hi khochu ma ko nin pakil ki ti khat hi ahung ta na hi le lendo nu chu amu ta na hi le a dei cha ta na a ji ding chun an jol ta na hi le ipitim te le lendo nu chun a cha te ni to gen the ta a um han chu a gel le o pakil to ki cheng leng nom ka sa khat to di ham atin pakil ko ma chun anup na chu ana sei ta na hi nu ting nem chun pakil to ki chen na a ki chen na hon dinga chu ki jam do ngai a hi in jam do na thei ding chun a cha te ni len do le anau pa chu

0: kipaw me Bible chang isim do ho le wa chaila isa do ho pathinin phathe bo piu halang koi tabang Bible chang sim do nom na muwem sim do nom uma le phat kan pi de he
1: Ephesus bung gup chang khana pa chang gup chan chang kha cha te ho pakaya nanu na pa thu nu ngon hi chu chon ti hi chang ni nanu na pa za bolin na phathe ya le si chunga ne hin ko so na din chang thum ti hi chi te tap te go ma thu pi ma sa hi
2: Filipi bungli changli nang ho pakaya ki pathanum jingun tiki living e ki pathanum jingun
0: ki pao me pathenin bible chang sim do ho pathe bo pi han lang tu ni chapang te phat e man nau hi chan chu hi tan tin nom na sa na uvem
3: hi nge o chapi
0: phat kit le e bon chau win ki mu to ki tau hi te o tu ni ikilam kai nau wa sei khil sei war sei hinglar zo se pakai minin ki ngai dam tau te na bon chau win mang pha
4: tun lung len la ngai zu te nalung se pen ka hi lo ham te ali min le lung de min asa hi che jaila hi ne khulet hau kip la bol a hi

0: ilanga yo chom khat kho ngayo hitin tu hin pun khong ho to ke holim na ngayo hiti ahin kai kho zenet chenon thing
1: akasvani cho champur akona bizang aizalona pun khon kuna kuna khon weavers kiti ama apodo pen numani khol to tuhin bizang aizalon muna kom honin ama sapen henu ga ti hojeng hitena hiche pun khon he na kuna pat ana khon hi iti kuma pat ana hin bol pat ham
2: o je kola pun khon he sang khad zaku som get lili som get langa kuma cha kan khon pat no he
1: ki pau min na ale hiche ipilunggel ne na hiche kuna pun khon hin hin bol pat ham
2: hi pun khon he ingeng training kana bolin it's a training ka bol na akona hi ichi kona pon khon pa hi ki bol do hen lang hele e thing thang mi me me ho tam ta adinga hi thil phachum hi ding he ti hi mai to na kan ne in ho to ho jong kan na dong in sap ho jong pate chan kan na ki olympic in hele phai sa pi win cooperative race ta he kan bol win cha akona chu pon khon pa hi kan pa do he
1: ale na ichi pun khona pat ahina ichan ge phachum sa em
2: ichi pun khona kona hi tu ni chan ge yen mi tam ta in a phat chung pi en ni dang la in ko nga pun in khon hi e thing lang mi te a ding in ama chal po in pun ve khat khon jong ni ding a jong a hapta a lut ji hi in to hi fly se de lom ki ti a khola pun in khona kona hi ni khat ni jong le ni khat na jong pun ve hi ni le thum a plan ho cho dilanga chan zo the hi in azem ho hi le cho ha sa fula jem ki ti jong cho hap ta khat nai khat zo the hi in hi cha a cho na cho aman jong a ve lu jong kong khang ta ba na to ho a dinga ko na ana ko nga ana ko nga gen the ta na to ho cho hi che ho la an to a ko na hi ama salin azang khain a product zo a hung tam the na hi che cho a phat chom na khat na hi
1: alena heno pat ho hi hoilaya kunana nalaham

0: local la he anakila ji in local market na iche zo chun nhcdc ako na he la theidangin en bol pe ke novin aman chu bazar sanga he anim zo in som khan ho ai ke ji a hin ki he na a hin la igam sung boi na ho hom pha chun ki zom thei ta po in ve khat ve ni boi na ho so ta ji chan tu hin e local market ma ma cha ale ram ke nen tu le tu din mun chan local market na he pat ho he atila ji
1: ale na to nhgc na ti na national helium development corporation to local pat ya ki hi na ipi umam
0: apat quality jo khut lom lom ma ki hi point amana ki hi he bo
1: o amana ki hi so na ke ji
0: khat na cheng som som langa ti ho chan gya chu ki he jo ve sa
1: o ale to hi na he no ipi pi pon na ko nu ham ne abula pat a to na tu chan a hi pon ham na ko nu hi
0: pon fon na pa hi le ke ho hi eating lang mi design ding a he ama sa pen ka hi ve fer lo pen ding a hi in pon jem hi design hi jilding kana no mo win a hin la selection ka mu ji po win pe jong ka lo hangin ta kel pa na lam superintendent pa ho ko kana ko da in weaver service center na ama ho ho win July mo na hi 1986 ko ma cha July mo na hi kana ko da win cha cha ajem bol dan ho kana ki hil sa win July a ko na chu twa inam pon ho sai pi ho hin kham tang hi in thang nang mongwom na me sai pi ho ki ta ho cha July a hi kana po do hi e ite zo chun ban bana ho chalin pon jam cho wai pi a hian lang e thing lang bi a naga til ho zo si bang cho ki bol do the ye
1: ana samong mong ena le ale hi che kun hi na na bol hi pan pi na na mu wa na na bol pat uham hi lo le government a pat a ham hi lo le nang ma ho private a tu chana na bol
0: ji ama sa pe na hi som git le li ko ma hi second hand kon khat me hi ho khat kan chan veranda a ka koin panau te ke ho hi u cha nu me se gi ke hi gin pasal khat ki cha cha nu me si si cho veranda a second hand kon a cho training kan bol sa in cha a kon a cho register kan bol wa government a kon a hi kon jong kana mu ki no a hi in ki chi kuma ka mo hi tu ni sana hi ka za hin sai kar ho jong mu ho jong ko khat cha jong a se nai po in bon ho jong hi ka khe nai po win 85 86 87 88 ti ho kuma kon kana la ho jo si tu sana hi ka za jing na la yo hi
1: a thi hong so hi mo mo thing jong hi mo mo ti na ti ta chana na ale pun jem hina za chum chum min hi chho pun jem ho hi len sa ham a hi lo le na hon ki len thu ham
0: pun jem len sa cho ke hon kamang ji po min se lai mo na he ke no ya no hi pathi nen talen a pe en pun jem a thi min hi je kol ho ka goi wa a bol dan e hi la ko na cho pun jem ho gra ma ji do a ta he aman an thle na an tu do a tu ni sa na he kana za ki na he
1: o ki pao me thi mong mong na ale na hua ko na hi mi zil do hi mi za to bang be lai ta den
0: ki hua ko na zil do bang tan tan te asang lam cho thing tan te ti hi ka koi dan hai in kum som li lang hi ta na kai lai lai ham thing lang hi ta he phai lang hi ta he lai ai hostel ho jong kan ko yuvin su nu lang sai na ko na che ching mun lang zir bam lam sai na ko na hong jong le e to a he mi jong ra ma branch a ga hong jong au ma ven na man chom chom a che kang pok pi lam sai ni jong le manipur sunga om zo si he e che la he azili atamin na
1: ale kong khon to na he che ku na ki hol ki na a ki ba lo na ipi ham he no
0: kong a i khon cho asa in a gi in atam zo in to lain a jang jang i dei tai na jaba na kong a i khon cho a jem jong cho kha khat lut jong a min pon khat zo na dinga he kon ho hu win ni dang la ya pon ro pu i ti ho cho i khon cho a in ji an te win a in ji cho ni khat na in ji khat bo ta cho a ki bat zo cho ai le a man chu in khot ki na he le awes ding mong mong chon ni khana cheng a jong lo to jong lo khana ho min na phate chan tes e bolwin ai le ko na cho hap ta khana cho azem a full jong chu zo do kin hi kin kang kin hi e che cho a product

0: ki sheyeng he na
1: atile to a hina na nui wa tong ho hin ni khotha da na la u ha mai lo le ipiti lo hin na pi u ha atong ho
0: je he par piece a ki pi ta cha a man chu ki bang lo a fula je mo ho sang ni man jong men tin zale ti jong men tin zali jong men tin a pon dong ju ya cha a ret ki si ma na ni che he a ma hon tam a hon da wa le every saturday ya he awe ji he apuna ki pesi ji he na
1: alhalo na khap ta khat ana piu na o ale mi khat hin na ni khat a hi za to bang alo zo ve
0: ki che he a ma ho ha le ha lo thui de ya na twa i ka no me no pi khat no ko he le wai pe pon dom a khon he nga la nge a khong do ji yan
1: ni khat ana
0: ha a khon man he twa he ga abai hat chen he ka nau te hon ke i khat ka dam mo je a he ka ngai sa lo je chen na ni khat na he sang khat man no bang cho khong do dinga ka koi cha
1: o ati le ni kho tha pasal ni kho tha sang a jong tam zo ta chala na le ki wa na thei mo mo a hita in na ke pa o min i ga mi pi te nu me te a ding hin na di se ni pun khon cho i ki wa na thei din mo nei tai ti chu i heta na ke jong ka ga he in ki pa ka sa in ale he che chu i mi pi te na di anu me te a dinga thumo pi pi na nei nu me
0: tua hi le kha thiem jong cha tam ta na le kha thiem hon a bo lo le a che dan de he thiem jo che ki na na business line na cha a hin la ki pa ta cha ABC hello gen jong pon cho khon the in he che wang phat na khat he ki len tu ni a nuwa hi ta ta tam zo le kha jil zo ta lo ai lo le a thiem lo gen jong ni sa noi go noi dai no ya gen the ta na e ga to sa nga in lima ne le sa ki hol thein pa hi e pathinin a thona ai gon pe he ka tenom ki nin chale atam zo hin in sunga alau te le khasim thingla nga ko na hanga in bahara oma hilaya na tonga in sung chom jong tam pi om ta win na hi cho he a phat na a hi in tun jong na tong khalo ai lo le to ding hello mi tam ta nunga no me hi om ding in ta sanin ama ho jong in chehi agel da owa in sung sim the na kham a hi ti hi he da ohen lang thanom ta in pan hin la ven lang hi le tam sunga dinga ki ne hol the na he ti hi se no min so le me le nu pi ho ho jet tan che hin kang kal mai mai pon ho nu jong le je kang kala cha in kon family a chop zo hi in e ho hi e thiem ji po vin khat hi ga a bol wa hi le
1: ki khop pai pai
0: ki khop a lok pa hi na a pon a pon a mu ding la i mu lo tiang a lao se jen chi chu hi lo ding in e aman hlom cha tan lo be a he supply bol thia a profit ne de pai the last thing he in hi che hi gel do poma hi no me na to na nei lo ina mo om to ding hello te ho zo si hin training hen lang head go hen lang hele in chen sim to na in ne ne ji the te ti hi ta ga thumop no ma e
1: ale pasal hi pun khong ma ma hi lo le aban ho vel na ipi ham pasal pan na thei thom
0: pasal cho atha ha ne pun khon jong e barmalang te ton am ta po ve na e che ngathal langa ho e hi ala chi ji kai in e pension ma sanga na ala chi ji in pasal ngem senen pon ho aha na aha na ho na ga ga ga to e kham ta ngo pon ve hong po jo si ko ama ho na design po do hi na a ho na hi in e ho lang hin pon khon dengi pasal lo hi za za na na ge ruin ni khat kombi pokri a chong pia ho ka che le pasal khat bo bo sai pi ho pon ve khat an khong o min ken jong ka ki pa pi le je ngin so le ni ulam ka a dol kas mona hon e gigin ki ten ten chapa jong ho pon jem fren jong a the min anu persona ho only he a tu ve na in kon cho
1: aba azeng
0: na e aba azeng ho in pasal a dinga cho hi mo om nai sai lo na me sa nga he ama wai a phat jong om lo a bu le jong om lo thanom hen lang tong the hen lang hele nu na me te sa nga cho na sa ta hang na lai ding a hevin chawana ami chin ho jong hi carpentry work khat a hin pasal cho a thiem sa hin na se kho khat to a ki si to wa si jong le ga siem jing the hin nu me te sa nga cho ma ho a dinga cho lem phajona lai a hi in so le pun ban jong hi ki hon wang twa jong ka cha te ko hlang ho hin a bang ji uvin a pun khon sa nga jong a thaw anom zo in a thaw ha nin a he hla ding ho jong hi na sa ta tha
1: sian ngai na
0: e sian ngai hi ji chon pan ala thei zo ge ti hi

0: la se no ma in chale a pon ban jo hi ki wa na kha ma pha e ti cho capital ngai lo wa na a to thein khat na hi cha chan a kem ta hin pan la thei han lang na ka dei sa na ka la se
1: so pi nang mini pi ha mo
2: kan in boy nu
1: o nang in ipi pon pon na khwan si
2: e ya he than su to na e pon I kha ho dil sil ho ka khon ji ong nang nang ka
1: e ni kha dai za to bang na zo zo am le dil sil ho chu
2: dil sil ho chu ni ho ka zo o ma thu long om na
1: e pon chen hin la le
2: pon chen ka khon to ka khon pen hi ni kha ni ni ni ni ka khon ji
1: o ipi zem ki ti am le chi pen ni
2: ni than su chen thu
1: o izat man ve le de kha ahi
2: kha ni sang ni man
1: o sang ni man chu ni ni an zo le ni kho tha chu ni kha asang kha to ba hung hung ti na dan se na le
2: ni a khon ma he za sa gi bo hi
1: e e ki pau me ole e o nang mini pi ha mo
3: yen nei ba ho ki
1: o ri lai pu na khon hi kumisa to bang sitam
3: kum som ni to ge ta
1: o a ma no ya pu khon hi nop nam le
3: no mi
1: e ni kho tha na lo ha mai lo le hap ta ham mai lo le la a lo na ki la ji ham
3: ya ham lo wa chu hap ta a la no me na la
1: o
3: kol khat ni ka khon jo phau le ki la jong
1: o
3: apu nan na
1: e ati le na lo a hin lung thai nam he no
3: a ki lu lu e ka lu hai a e su sim thei na cha chu hi jong le I ki ham si ki ma khai ni me yin mo m sa nga I ba mu thei na hi e e su ni le cha chan ge hi hi jong le na e ka khat ni ma ko ta ni ni a ti nga jong ka ti ko ga thei na ya chu jong le itam aba na pai mo ho izi pa ke ko pi na he se se la su na ka pat to ga e in no I ho la man zon ho la le I ga si kon le
1: ki pao me ki pao me nu me ke se hi po in pasalin zong ki wa na thei chan ge thung the hi ti chu he che pun khon na ko na ko na ana khong sing sang khat chako som get le li apat so a na ki pana na khong pan nu ma nei hol ama na holim na pat in in ka hethevin ki pa omin nu ma nei hol bizang aizolona kona pun khong ana ki patna le tu chan ge ya abol na lai thu ki ho the nau hi chan hi tai ka ki pa e
0: ka ki pa e pun khong ho to ke holim na zane chinun thingen akai khom ingai tawin tuhin iphane sunuvin ngai hiti kamboi baite in lunglen la sa ho zanmang melin songthi a sa ngai pantau hte

0: ni tagdak sige le minitso ni le nga hunggin takto kito nin naupang ti si tuam hun si a mar kampawin naupang kinsya lalfrid sui to haulim na hingay kedeng
1: Kaswani Jorjan for the Talented Children Program adingin now pang pakat insu kom fela fel kohrananisin fela fel skula koma fel karinga lasak thi maniboka kezia lalri zing achanchin insurin kan haulim ding ani inti kuma pi nga mini milahesil masatakta
2: sang ni som pani
1: o inkha am
2: october ni som ni paku
1: chang er tha ping ina chang er ka ti chi riet
2: o
1: im
2: october
1: thai si tharam si lui
2: si thar
1: si thar ma I ping tha kha chang er ani ti kha si jing tar sang ni som pani ni chun kum som pa thum electric no met ma polling exam chuk ta
2: class 8
1: on sang ta de kholai school amikai
2: Douglas memorial high school
1: class 8 on sang de le ing subject kam in nik zong
2: english
1: english satan ma ki mutha thayam
2: acha ve thau
1: nazari an thogena ne Douglas ikai so
2: oi tu kum kal son
1: on san ma an hoi ti am
2: an hoi ve thau
1: chaw ma rol thar ni dinga na mo ni danga I rol hai kha I mark san ni dina an le I ming hi tu na ma sak pek ji
2: kapi le kapu
1: o hitaka I pi le pu ma
2: am oi kapi chu ka nu ti nga mi na kapu khom ka nu ti nga mi thau
1: insunga ingtina man ko se
2: kanu hain nawi anmitya chun achangle la shi jing an ti
1: skola te ingtina
2: kezia
1: anle imin nik zong
2: ka shi chung na
1: I hobby te mishal ra le
2: sak anel
1: la sak la hi sak I sakel la ka ne anle la ing tikinam I sak chan
2: class 6 kanilai
1: So, skula ni isak am kholai huna am isak.
2: Skula khan choir dinga khan audition kan niya. Chuchun I Sunday school ding khan solo competition na.
1: Solo competition na kami chang tati na skula.
2: Oh, skula kham.
1: Kholai skula ikai layam.
2: Pathway.
1: Oh, chuchun an le prize sila.
2: Oh.
1: Insat na.
2: Second.
1: Ana lasak ilau thim singa ilasak thim hi tu mi pu inua mi pa tu mi pu
2: kashi na ka pani nga
1: ti pa mo I pa hi lasak thim lo ni mo I pa nan chuk ter lak che lasak
2: achang chang
1: solfa hi te thim am
2: oi
1: ithim na mo na ki ilin da met pa le solfa dam la training ita te

0: an la hi kho lai lai ya misak
1: school la le begin
0: oh begin ha misak begin puin kho makham ani
1: oh begin puya atang chang ka sanga chun atlang pui chu sunday school team
0: oh chu solo din an ru lak che ni
1: oh
0: school lo te e competition a thang nai nei ta
1: oi kala nei
0: nei na mo thang itumam ma tiang pe ya
1: ka shit na
0: la isak laka ing ting pangamin nik la
1: ka shit na sapla ting zu ka ngai na sat deo
0: no chu chu modern songam devotional
1: ka ngai ko ve ve lak
0: oh chu chu nang isak chu e big in a to devotional to sakney ta te ro school a hinte ing ting pangami sak
1: school a khom devotional ting tho
0: e cha an le la sak thim sap ka ngai la kitia te ro sap la sak thim a tu mi ngai na
1: lana the rain
0: tu tun ing la ma sak la
1: love song ting de
0: an le mo ai ni ai nam la ya mi tu la sak mi ngai la
1: Quilin Laravel. Grace Laravel.
0: And le Quilin Laravel la sak la ya mi edit tak pakhat
1: sing nun hi affair no
0: chu chon le mi la hei sak te ta

0: kopel
1: an le radio hi te ingai thlak lakam
0: o kanun angai thlak phatin kangai thlak
1: e lo ngai thlak ro radio hin ngai thlak ding thadeu deu thila um lakani atto na ading in mo nangin hla iti tak chang khat le thuna na mani bila sak pe kro o
0: van tharau thing him ti la
1: a phuk tu ishe
0: a phuk tu shil ro thang chik
1: may sakpek

0: kol ho a khu ngai na jep win tin ei mi ho chon ei mi ho a ngai na jep din usa chu a hlang pia mi chun art ki timo mo cha ngai sa nguna te teng la mi a pa cha the adang cha tama tam na lai chiten ni chin saying
1: a hile pencil artist min thang ta na hung hita in na kin zong na products ho na milim si ho hi ka ve ne hile kidang ka sama ma zing chi milim na zi na a na man cha ho ipp na za ang hlang pia
0: pencil eraser ti ho chung hising jana ai ba chu ka man ko a brand cho to a ke pencil man ko a manin ki sei tho jing le pencil chung kilo su ke ai a chi a pencil line ai chi ji a chu he khen thu jana en jong ma sanga chi ta bang ti chu khelo pencil ko sa ja du min tin ke man ho khu box khada khu sang son ni le sanga kana pi ji jana chi ten le ka le kha man ko sang so ko ka pi ji chi chu in din paper ti le ga ve da cho bona kilo su ke chu ta ga he khen the ris ai chu na sim ta ta ga su na mang cha taja chu thil chu chi hi febrian no hin chi straight mo hi lo le thil chu ki he dep dep ta na ai wa nga chu ya ka polanga ga he the nga chi tabang pencil chi chu ki sei thelo akang ta pencil vom chu nga akanga ka su ti chu ngi pen hi jana e ba cha sunga chu a za za chu chu tam ta
1: ai le chi na man cha thil ho hi e ho lokar sunga ki mu ha mai lo le
0: India zong ki mulao India chunga zong ki mulao chi jai America langa ko na kala azina ken ka paper jong ho khat ve kala a hi le a thot man se se a hu la khat cheng ka pi ji
1: a hu ti le sumle pai lut le ding a hi in financial support hi in sumi a ko nam a hi lo le mi danga ko na jok nam mu ji e
0: chiwang hi ke le ke in ka ke hol thu thu na mi dang in a support tho jong chu ka ga tao tho na ama ko ma nei ki thu pi vo a hi lo le e chi chu ka chi ri a ti a chu ke ka tao
2: Olim na tunita ka din ni nga ikhiak theo ihai teng ahi tuinitak da gyal minute som ni hongin tak to kitonin zeni zen khan hoile apol te apan la twal le ngai kheding

0: Tuhin All India Radio Trichanpur Studio a nulun Florence Lamphungai nulun ngai phulam chule nunga nei khowa to thang to studio kom tawe amasa penin All India Radio Trichanpur adiana phatman tam to na hin pe uwa hichilaya ke holim the dia yum je un chung che wa ke malam nei chung hau ki All India Radio Trichanpur thado section helin ke patho ke hin sei tunil ha ke holim na diu thupi ahi le barriers in women's development in the society nimaite khantaw na dia suno pha the episode 1 ahi
1: ama sapen in thiemjil na lampanga ki holi ma sapen uti
2: hengi hengi
3: thiemjil na ti ting le mi yabang ka den mo sima mo pas twang wedding ti ka dong gel ven na thiemjil
4: kya baat hai bade dino baad
5: haan yaar acha sun daadi banwane ka kitna hoga
4: are wahi apna 60 rupaya
5: are yaar abhi sirf mere paas 30 rupaye cash hai
4: to dekh do tarike hain pehla aadhi daadi kara le
5: और दूसरा
4: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से
5: ये लो यार यूपीआई ने तो बचा लिया
4: एक काम कर फेशियल भी करा ले डिजिटल पेमेंट कर देना
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान
7: हर लेन देन अब है आसान
1: ne lo le mi chole pa mo to thakhat hita chu o
3: hinge
2: na himong mong so
3: lo le ai thua ka ke se le mim au hi han lang awai hi han lang anu hi na pa he song le mim yo sin tam thina ke ngai chu na ya chu lo le ai hi hum poi mo in tin ai le mim khat chun thiem zel na ne ta lo wa hi le hi che wa lo le ai ya ki sun ho chu thukat banga
2: di phana ki sim
3: ha e di phana ki sim ha
1: a ki chai pha jong mi jan
3: na ya ki chai pha jong mi cho chu le ipp da khyal ha na di ho chu a ki sim do the lo wa hi le chon e ham tin a lo zo no lo zo pa ho chon e pi hil na nei ta na ngala na e chu
2: sim the lo le as ki mo la ta
3: e ki mo la ta ki ne ta na ng le he chu ita asa de nga tam the na sa nga chu asit na lam pa chung tam jo de ta chu
1: he ma ma so phat ki chai sa ne le chun a phat na sa nga si na tam jo hi la na
2: lo la hi wa nga he na
3: e a mi na lo la ai ti wa mo phat phat he ti lo chu na a phat ki chai so he chung le pau thu a e ga se no mo chu pi ki tam ti le ve khat hi khat te ni delhi a ka che le in hindi chu ki sim the tho chu ai wang a pao khet lo ai le ipi ke se nam tu khet lo zo sem zu ka mo sem the jing na ai le ka khu ti che le ken kalam pi ke ma sa ta cha kaung ki le the de nga chu sign board ho chu cover cover la hindi chu a ki suno chu ka sim da ka sim do the ai wang a ipi ke se nam chu la the ki lo o hi cha pa na chu kan gel do khat chu ipi ham ti le sim the si si le wa ipi ke se nam ti to hin hi ta apai ti chu kan gyal do chu
2: mong mong chu
3: ya chu
2: bi chi na hin he lo ja chu na lam ti dong
3: chu sin do ding jing ding jing ya pa na chu bao mo to ta ka ti chu na ta nan se ma kan gyal do chu
1: ti es
3: bao mo to ta ka kai da chu kan gyal do he chu
1: he
2: chu le lam kai kha ding a jong hi thim jil ni he a poi a poi mo he te ka na lam kai kha chu anu ya ho cha ma sa nga na thim jo hi le asit na rong tam ta um ding chu na se do nom hi jong da ai wa zalam kai kha ding a ngi thim jil na ki ti he apoi mon pau le ham ki thim chu long he na apoi a poi mo
3: tu la ya mien pau atam he chan na hi ama ding a ma van na he chu
2: zu le thim jil na jong he mi he ma ding a he pyam quality ti dam mi he min za i chan na khan hi chu thim jil na ini jong hin na za i chan na khat na hi
3: hi ye adi mo mo nge lam kai ti ten le ama su lam kai de he za chu tham khat bi chu mi sang chu ga chung nu za le na
2: min jong ga thu la chu hal khat ti dong ma le na di long le thip na hi ani bi se lo wa le i pi han gel dong na khat ki ni ji so mi ki hin ti
3: adi mo mo nge
2: a chu ti le hi chi thim zil na hi se ding a hi ma sa pi

0: ato aga su lo sanga chu pasal hia i kho sa na biham aga la sum lo sang chu nu mei chu a hi thei phot le ha ta to so ding hi phajon te tia ka gi la hi alang pe anung la pa te nu mei hi ina pan san lang to mon nei le ti rong hi a dei sa au chu
1: ye chu nu le pa atam zo wang hin hi chu a gi lo chu hi zong le tham chi kha a ti dham kha le ni hin alung le thu bo ya na atam zo hin nume chu ina dinga de zo na chu
2: ipi dinga nume hi gam dang mon dang a tong dinga ki phel lo a hi de
1: ka gi da nin nume hi thalo ma sa o chu le na che jing chu le lung kha bai ti dham na jing a hi za hi so la la lung tim kha chu ani hi di bin ka ta sa ni hi ta bong
3: Holimna numeite se tuam hunse a thado kampawa inga ikhiap theu tunita ka din heitan ahi tuinitak dagyal minute somli lenga ahungin tak to kitonin hindi news ingai heding